Ya, moliatu fa'anga o alufa'anga o tatou fa'asalalaunga mo se o tatou nuunei I tamama tina matutua fa'apelo olo o Samoa Newcastle fa'afonga mai. Ya, ae mai se ia a tatou pa'anga masani o ilatou masani a ona mafuta mai. Ya, ae mai se o le o susungai fa'afeangai nga mafaletua iso o se fata o tapua iele lo olo o Samoa e tono Newcastle. Ya, fa'apele sunga le presteno le Kalesia Katoliko, kolo matapula kolo, ma le faletua le fionga luanga lau a kenese kolo, le faletua ya sara I matoka ma le nofualo, o le fionga pulotu tapaleao, tisunga tusa taula I seupule, le fionga le faletua ya sili a faitufi, ma le nofualo, le fionga ya tuna mala, ma le faletua ya la mepa lang aia, la tuna mala, ya le faletua ya le fionga ya... Na nai utai ma lefaltua a meripa, le fionga lefaltua a uvao a unei ma nofualo, feilo I vao, le fionga a feilo I vao la ritaufua, fionga a se umantafa ma elopa ma anamose, lefaltua o anamose, lefaltua ya tangaloa feto ai Wilson, le fionga tangaloa feto ai Wilson, fionga a falifata le sinata ape, fionga I tofapo, le fionga fo iasu fia no iso e, le tina ya mo toto se upule masina ale langi vai lepa le fionga le faltua malo lo manu malo te wila le otsa fionga le faltua li tasi fa fete tama ita ya se nara maposua e lia a tau sala ya lili atava inaya sunga pene wetam felorini seu a tunu mafono ma amelia tunu mafono ya taatiti setu ma anufetu ima walunga sawa inaya Yosefa, Ricky Brown, Brian and Fua Hogan, ulungia Eli Moa, ya matotele ila ato olo o mafai ona mafuta mai tato letio ae malo laval fa anfunga mai malo le eva malo le onsai ae woko mai fulta ime fa amutai tato pokalamu ne fiafi fa moe moe ufa amliaina lau fa saunga le nepo ae asu watu vai malu ilo finangalo pe afai wa yesi ngangana wasala male tau tamali ilo fa afunga mai la fuane inu ule aina awai poto laval tautai asela na atu yama ae manuia laval alo atu tiute mafai vonga lua ilo vai asfo fa pefo ina yalo mfana ulfenga ye maa oonga multa imne ia manu teleina fofuanga ulo vai aso ma Ia manuia lau faa sa usaunga malau e vanga le nea fiafi se eo tatou toe fei loa I le vai aso fou ilo na ile alofa ma le anga le leo le tatou tapa au le langi. Ai faa so I fua ina loa mo le taimine. And that ends up Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed it. But join me again for more next week at the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Prasal Loli saying to faa so I fua.